arkanawang tengu asinang baruah ngar kuang lalo baruah o taruna darangan tak.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Is this dark? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Này nhau, nó mới hút tay cái cà rốt rồi nhà nhau.
3: Thế
2: có gặp nó bị chèn nhà lúc gặp lại á. Cảm sao anh em ai hóa bị chèn được cái đây nhá nhập lại á. Cái sự đuôi
3: á. Anh sẽ cùng nhập lên dây mà đá cái đi rệ. Cảm hãy bật cao tụi chỗ pisang ke Paris kiến.
2: Oh ya, sao cái tiga tujuar pisang nyalo kap lah ya gak sedua ya
3: gigi tangga mana ya tujuar lah tau bayi ni kiri lon
2: tapi ya saya suka nama tujuar atau bayi ni kiri lon
3: mana deh
2: gak banyak bau kurang
3: enggak udah tanya baru tanya pun jai
2: nah mau tetek lah ya udah ada nyai
0: punya mujab pada kita tes rumah mesti atuk mai dadah ngagai menua kita itu nasir aku nak terpejuang ya alai sedua dia tau lah nak ke rumah kian pada ngagai ke rumah asuh madah ke pulis cepat
4: mai dadah
3: dek keng rusak ke induk kami nua tu ne udah ke kamal baka tu tuang
2: bakang kerama umai bisi media pedaku lagi sede lagi sede kau
1: jap I got everything I have money man cool man
2: anang tekuat kuat dah kia nada kredit nak kuat aram sungkul tua yeah.